Inwe kama dikiri wakundi seto ngiugati hawa tige tuto giririe reto arere rea njeova mutumbi watige tuto muambara lirie na tumwira muadhani neto waka ukwira niwega neto waka tuku sokia ngatho neto ndua valeo turutete neto la sokia ngatho nka inu ndua nginyegia kuroto tuarete neto nunga ini mutwiri uthe inu wa mandiko maki agatwira ati ni utuigirete maundu mega na ti maumuthi theni ati mamiturire riega uka na kugu kuona ni muthikiri wakwa kwina rucio tutirathirirwa ni umuthi kana umuthi turi muiso wetu kwina muturi oga uko cio ngai aragiririo voro waguo tukamwira mwatha ni tukwendo menyage ati we ngai tutwina ngatho na tungiaga ngatho ati muthikiri wakwa na ni tukirie kirako takia muthenyo umuthi tungiaga ngatho ati muthikiri wakwa na ni kwa kirako giki turatheva Engi mageka giro miruke thivitali. Tungiaga ngatho atia. Na turavota kulera tukameria irio. Na engi muthikiri wakwa kavindari gaka. Nimevira marekiro irio nayo. Tungirega gucokia ngatho atia. Twaroria uria Ngai atwikirite muthikiri wakwa gutukiria kirako kia muthenya to omuthi. Tuvakavota ukora tukiaria. Turathie na maguru. Njara cietu ni iravota kuruta wira. Nendo kingi tungienda kumana na Ngai muthikiri wakwa. Nendo kingi kiu tungienda kumana na Ngai wetu. Wategetu kumwira ni wega. Ni maria twikirite. Mandiko mambiraga njokagia ngatho vindi cionde muthikiri wakwa. Tutiragwa tucokie ngatho vindi iria twiakenu. Ati mavindari monthe ni vati ukorwo ngicokia ngatho. Wanawe nu vati ukorwo ngicokia ngatho. Ni tondu muthikiri wakwa na riria wi thinari kana wi maruo ri Ngai ni wene. Na ni wese. Na kangwire na mankai. Ngai ni uvonokagia na Ngai ni wikaga andu ake wega na kugo maundu ri monthe no vati kurika na kugosa ritwa riake na kumwambararia na kumutia na kugarone neva thini we vukurita kwa Maraki na Kiembu murango cio akathatu ni vonienda turite cigo cia kirago kio munthi na Ngai arotumira cigo ino makurathi mangoro cietu Siugo ino deinua maraka ithatu kana maraki kulingana ore umitaga kamuvalitwa mbiriege 10 karauga atiriri reteni mategamenyu makumbiri makwa niguo nyombe yakwe gena irio cia kwegana mwino wa musoke mungerie mweko guo nimukona kana timuvingurira ndirisa cia neguru na nimwiturire irathimo ciakwa ninge ngata ciana ngi Itegasoka ngie kimera kienyu. Mithavivu ya migunda yenyu. Ndegatiga gusiara matunda. Ogo niguo nie Ngai munene mwene vinya guonthe. Nirauga. Na andu a mavururi mothe makaugaga atiriri. Mwe muri arathime. Ni undu vururi wenyu guonthe. Ukethagirwo wicuritwe. Ni gikeno muno. Ogo niguo nie Ngai munene mwene vinya guonthe. Nirauga. Bwana asifiwe. Muthikiri wakwa karuria marakai ino muthikiri wakwa ithatu mandiko marauga ufuru wa kurutira Ngai na gukorogwo twina nguru ya muthikiri wakwa ya kunengera Ngai kirege giake give to Caesar what belongs to Caesar na kyo kire muthikiri wakwa kya Ngai no vati gukoro kinengereria Ngai nito no Ngai aratwira ati twa munengera uretu vati gwikarune kumugeria ati kavinda kara waruta kana wanengera Ngai kirege giake Ruta thiu mugerie na ati wone kana ti akuvingurira ndirise ciane guru niko mandiko marambira kamuvali kauga 10 na kamwe mandiko makauga atiriri in fact kauga 10 ati mwari kyo gwika ogwo e tangeria imuone kana ti muvingurira ndirise ciane guru na nimwitiririe irathimo ciakwa na twari kyo gwika ogwo Ngai akauga

0: Terere, ngenga taka nginyagia siana angi. Itegaso kangia kimera kienyu. Indo ilo siyo nde siye vangagia kimera kieto kemo gondari. Itegakoro siye kwa lenge. Medha vivo ya megonda yetu itegatika usiana matunda. Bwana asifiwe. Netonu nenga yu rauga temundu wako konde. Niku mande kumarauga. Netonu nenga ine rauga ugo. Atingeria ina nemo kuona. Kana tembingo na ndisa siyana ekuru. Na nemo eteria irathimu. Eki ugo ni medaa kwa liye mudo gondhe weteketi ya ngai na mvono ku na wegu sagasigo siya muadhani. Mudhikiri wako donge tuoraga njara ndari. Nuanginyagia unengani na kendu. Na nikituma andiko matutho mithagi ofuruwa gisunjegi ya kumi. Maga tutho mithi ofuruwa kemeragi yaku kiambere. Masiyaro maku mambere mamu gonda waku. Nikendo ukagitira karna ukakuruwa. Ogege tumira tagia kugitira mugunda waku. Nitonu mande kwa wala ugati. Ati mwane ike kundutira tangeri ya imwane. Kanende kia ngata siya na angisionde. Kendo kionde gesoka angaye kemeragi yaku. Ngai agake vengutia. Ati andumamurolia maka uga gatire. Are ni aradhime. Buwana asifiwe. Mavinda mara waru terangai. Na wamo vakiragege yake. Eitha nige sunjige kumi. Eitha ni kemeragi yaku kiambere. Masiyaro ba kimeragi yako kiambere. Eitha nikira kionde ngai akurathimite na kio waruta kamua munengera. Nitondo kirikano ni gituthomithagia. Overall tubati kurutira ngai. Watatenero ngai yarutagirwa matega. Na agakora akirutirwa mavevio. Wogo ni guturutagira ngai yagia kaminda ari gaka. Na mandiko marageria gutwira ati atikavindari karwa vururia nkoro ya enjare nkoro ya ngai. Kavindari karwa korwa ugika uri ngai arakwira wike. Na kia kakurathima. Andu makururia makauga uyu kweri ni murathime. Uyu ni mwike wega. Uyu ngai ni umuririkanite. Tondu ngai ndirakurathima na kirathimo kina kithimi. Ati akagitagira mugunda waku. Akamenyagira irio irio vandite. Iteke vangwa, itegasoka ngwa, itekarwa ni igunyo. Itegasoka ngwa ni ndire si ukamigunda ri gucoka ngege akuria. Wari so ni sia uka itekare si on the liga gutigaliria. Na gatwira atiriri, ati andu mamuroria makauga gatiriri. Andu aya ni arathime. Ni ondo vururire guonde ugecuragwa ni gikeno bwana asifiwe. Kavinda karawa arathimwa ni ngai wecuragwa ni gikeno. Kavinda kara ngai akuririkana akuvesa gakeno ka muthemba ni tondu wi mwiganiru. Ngai ni urikitie gugwika wega. No urathimetwa na muci waku. Mutiraga gya kure mutiraga gya kunyu mutiraga gya kwigumba. Ngai ni umuririkanite na kugu mwi arathime. Mwikaraga mwi akenu. Na ni gitoma andiko maratwira atiriri ati andu mamuroria makauga gatiri andu aria ni arathime. Nito nye ngai ni nauga guo. Ati ngai wetu nwarikia kuga guo. Nito ndo sigo siyake aragia na gasokaga siyeka. Ndaragia soki arage kufingi ogu auga. Na kogo tu mugerie. Na tura mugerie atia. Komotuga. Ndise kanalo uli kanaka mudikiri wakwa. Dhinu wa mandiko. Uvurugi mutumi olea. Waulirue. Nindue na kyo wake musie. Na akiuga kwake musi kire na kire tumaguta tunitwe kanyunguri mutumiyo rawe na anake aire maukete gwisoro magatuike ngombo ni agerie gukwira ate muthikiri wakwa you must have something to give no nginyagi ukoro ina kindu gya kuvesana ndungi koro ye mti ukina expect ni irathi munisi kirwa kona ndua na ikindu no nginyagi ukoro ina kamu unginengera ngai no nginyagi ukoro ina kindu kingirathi mothe ni wa musi waku ndungi uga ate ndui kindu apana. Wena kintu ngitumira ngai akurathime. Kirako kia muthenyo munthi, kira ngai akuvete, no nginyagi umenye kumucokagiria. Kira ngai akurathimite nakio, no nginyagi umenye kumucokagiria kiwango fulani. Either ni 10 tithe, Yesu jigie kumikia indo icio. Either ni maruta mama ketha makumambere. Ati wino vati ukoro kiva ngai kindu. Ateratwira atiriri, lete ni mategamenyu. Nani kietha makumbi maa kwa mesu lagi yako liya buwana asifiwe. Nyombe ya kwege na ilio siya kwegana. Reta ima kietha menyu. Kekini gisunje kia mbere. Kia makietha maku. Maraki. Itha tuwe kumi. Reta ima tega maumenyu. Nyombe ya kwa yesu lagi yako liya. Makumbi maa kwa magia lagi yako liya. Buwana asifiwe. Muso ke mudhi mwe kete mwari kia kwe kongo. Munge liya na muone. Ule ni tanga imbe kaka. Niko mwari kumaratu ila. Hati tu soke tudhi tuge liya ngai. Nani tu kono ule kaka. Aka agitira. Megonda yetu. Masiyaro mwumetu. Kuloto rutire maku mvile rae. Tuka vandaga na tuka keva. tugoti irio cieto itigacokangua ni ndire cokagucukangagia kimera kimugundari na ndu maturori makaugaga tire andu hare kweri ni arathime ni tondu maroria migunda yetu masiaro mayo ni mega bwana asifiwe ngwesire nurari kana Jesu Kristo akiruma mute warega kumuva matunda nwanginyagia tukore twe fruitful nwanginyagia muthikiri wako tumenye gwesuria makombe mangai nwanginyagia twirute gukoraga muthikiri wakwa tukiva ngai kiria gigiake tukinengera ngai kiria gigiake nitwo ni mukurathimu ni mukuveugia kuria ni mukuveugia kunywa na ngai ndaraugo munengera 100% araugo muve 10% araugo muve gisunje kia 10 kia kiria kuvete araugo muve maketha ma mbere makimera giaku makombe make mesura giaku ri bwana asifiwe ucokeru uthie wiki atia umugerie ucoke uthie kire witagi umwitie ri wari kigwika uguo tathiru ukira mwira ngai giki nikionirenda ati wone kana ti avingura ndirisa ciake ciane guru na gwitiriria irathi mutambura bwana asifiwe no anginyekie wiki kaundu ucoke ogerie ngai na nukuona age kuvingo na ndisa siyake siya neguru na age kurathi manigo mande kumaratu ila kila ukukia mudhe nyomundi na kogo na yokita ukwe ratia mbele ogere chinga iye tamba umunengere kire ake muvatie neto neto nevaga taxes neto vesaga sisa kire gege ake nuate neto nenga gira ngai kire gege ake neto rika naka mudhikiri wako mevetu yetu na ngai nato munengere kire gege ake Nito vinga giore mande komaratwira ate tutwale matiga meto mbere yake na niketha ke nake atuvingore ndise ciane gundu turathimwe na twisuririrwe nitwikaga guo nirete ukura kirako kyo munthi no anginyagia wirute muthikiri wakwa kurutagira ngai no anginyagia wirute kunengagira ngai kirage giake nake ngai agakurathima mande komumethe ino abuke amarakai ithatu kana maraki idha tu kamuvalige 10 nginyagia 10 na kairi andu amafururi makauga ni murathimitwe makono re ngai amwikirite ni tondu irathimo cia ngai tithithagwa andu makono re ngai amurathimite na mutugite na amwikite wega ni njokereretie no angoririe tu ndugakoro kithivarasa ni ngucokere tu voice go tu voice go cia muthenyo munthi ngai akina korwa gitwika wega kavinda liga kani ngeda ukurika ni vro igie mudhako acheza cheza ni mudhako raidi muno makire mudhikiri wakwa urage kanyega ukoro gisinda ginyagia ngiri egana arimwe vale ugu ndari acheza cheza mudhako ura udhakana dhimu ya kuta kufatara airtime wanakana bandos ura vinya star 779 hash tonya vale angikoro kura dhakari ya mbere dhura we mwaro fema wale kia ukoro giko guo utonya vale mguo mudhikiri wakwa ukoro kithura cheza box mudhako nambe muvaria dhaka muthikiri wako kuvitukira gucagura box imwe yaku ya munyaka ukina rikana ati vari gu box iri igire cina munyaka igire tena munyaka ko gucaria munyaka waku varia box yavuta ukora ke kunengere siringi 100 kirako kya muthenyo munthi ukina dhaka maita mengi wori onkivuta kirikana muthako uyu ni wa mundu agwonthe okinyetie miaka 18 kwamba tiro kithaka cheza cheza rika na mudhako dhudhuretwe na ugakorwo gitikire BCB license number BK0000856 kwoguo kithaka ugakorwa ukimenya uguo rika na muthikiri wakwa star 779 hash maudu maku makina koro makithie sawa sawa dhaka maita mengi wa uria ungivota munyaka wako incharali siaku kira uko kio munthi ukirikanaga driver tara smartphone driver tara airtime driver tara bundles avatara tu siku vivinya star 779 hash maundu maku mathie sawa sawa ni jokeretie ndukereke mitambole
1: ni mavinda mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wathamona gwikuria na njira ya kiro avandari awe mwaro fm mutambore uraria

0: Nwega kavina nega kinyo tizigo tura okombo ni ringi rwimbo rwine toe kamono makiri mudhikiri wakwa ndage kari isu ni mbega mirongo etano rwimbo rwine tani apostol Patrick Amodhoi indane kinyo ndage ka mirongo etano ne mwe kumasie vanduwega mudhikiri wakwa dhaikumi siya kira wako mitambo na ni mivota ni omore fama muvango uli wetu wa liduka jumayo omundhe tukere kagia kiumia kaini mwivoke kuna ni mwega maudhuri monde nye dingi ugande mwone teka nadi onetio tugi wake neto nende kiti kumwona na ngono ulea nga yeka kukunweka kumwevu kakavindi sionde na kumwete kagia tovoe ni unduwa siku ileto adhamu mudhanyomu ndetinweka kuruta gira nga imu dhikiri wakwa tosoke tumogerie ndo ngegeria nga ina andu mune ngerete ndo muruterete neke nda tuone ya getu vingo na ndirisa siya aigurune guruna tuone kila adhimo giyake andu magatu na nagina magatu etaro adhime andu magatu na gana mokono uyo neke mura adhime wangai na ngai ya kina tuweka maundume kaka tuvoe vavadhinu wali tuwali yaku wananginyegire ya muru wa kujesu kristo mudhama kimoga nitoka mbere yaku na sigo sedhinu wa maraki idhatu mudhama kimoga kamuvalige kumi jovo tuwelete turete ya kule ya makumbiri maku na nikiadha mudhama kimwega makumbi maa kumesure giyako giyako liya mudhama kimwega na nikiadha njelofoga atura hathi magare ya toa kukiwetia na toa kufuhia mwadha nikilao kukiumudhi mudhama kimwega ni ngikuli ugatura hathi magira mawira metu anambia sali ya tulutaka Jehova ukara hathi magawira ole tulutaka na moko metu mudhama kimwega ni tondua wengai na mwadha ni tuko ivokerete mitulire yetu Jehova ni tondue mwadha ni nduka aleka kimera yetu yetu ikagia gusuka angwe kana kuivangwa we mudhama kimwega ugatura hathi magira indio ile tuvandite ugatura hathi magira mawira mara turutete ugatura hathi magira mudhama kimwega thithine yetu na nikietha mwadha ni tuko onaga gia kureta kwewe na ekaruri yaku gia gukwira ni weka mudhama kimwega thank you Jehova ni gututuga na gutuika wega thank you ni guturathima thank you ngai mwega ni gutonya muthenyo munthi thank you Jehova ni gututuga ya we mwaga mudhama kimwaga na igitu mtura aso kia ngado na nore ketie gutuika wega mwadha ni tukithi na mbere na muvangoyu nengivu wanga imu kwa uthi na mbere ukuro getu wale liya kila wako kio mundi muno makire kufitu kila shigo sithi nwa mandiko maku Jehova na nikedha tu gimea vahangoro sietu ila adhime etu anewe na wega waku na gutu onete na nithini wale tuwale yako na liya muru wa kujesu Kristo niravoya na ngete kia amen mudhikiri wako ya kivandoga thai kuminemwe ne ngucokere tururie ciugo igire tukena korwa tukimaukiria avogo mitambo ringa ya kina turathima na kina tuika wega ule ningi kwira ni ati wina kamweke kavindari gaka gwisinda nginyagia ngiri kana rimu kumakore gwa cheza cheza mudhako raithi muno makire muthikiri wakwa urakuvakanyaga ukuro gisinda ni tondu uratumira tuthimu yakwire wina yote twanginyagia koro smartphone ni kuvinya tu *779# ugatonya vale ugasagure moro FM ni namba inyanya valia sagura cheza box udhure box imwe yaku ya munyakaririkana kudhaka maita mengi woria ungivotani jokeretia ndukereke mitambori
1: Mundo wakwa angwenwe gwite cheza cheza nidhamite na dhaino kodi ya votani ni *779# dhaino no dhake na uke votani lotena smartphone airtime wanakana bundles vivinya *779# dhaino sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM iriane option 10 na gimi kina ambiria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza nirago tetheria gweka analysis wira waku ni gwetera uvotani tu mapilot na maratori diga tege makia gwetera uvotani na sekondi ndare utaina gutumira bundles uvotani waku weva kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wande wandia meke 18 cheza cheza nembe tikiri ni BCLB license number BK00000856
2: Mavururi mirongo ena na manana kuma nthi ngima mavururi ire madhatu United States Canada na Mexico ikundi ikumi na cierĩ wagĩkundi kĩna mavururi mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ivaro rĩikũmi na ithathatũ mbĩtĩka cia World Cup ciamo tarĩki 11 mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumavili ya tarĩki 19 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nuamatame Kumaria.
3: Moves inside Ronaldo!
2: menya shigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medha gori tutira dhaga mubio tumenyaga igotora na igodama.

Enyue kamuthikiri wakwa ciage to Paul Mwai etindigatiga kuga wewe ngai na maremo ndio mbikirite Jehova ndikariganirwa ningienda tuthome maandiko manini tu theini wambukwita kwa ndali mbere ya ngoveti kanya gaukoro kimendithirie muthenya mwega kirako kia muthenya umunthi ni tondu ngai ni mwivokeku na ni muturathimu na ni mutuku wega ngai ni mwagiriru ngai ni muturathimu ngai ni mututogerio ukaroria ndari kamuvari ge 19 chapter number 23 ndari mirongo iri na ithatu kamuvari kau ka 19 tu katheri nikongwenda nguthomera thai 11 ino cia kirauko na nikenda wigure maandiko marauga ngai nde kalieta mundu ati no avenanie kana ta mundu wanthi ati no erisukwe undu aguonte uriyeranagira keni avingagia aragia na uria kiauga ugatuikeka mwathani agoswe muthikiri wakwa kirako giki giathai 11 mwangikona kwa rugura mitambo yaku maandiko marauga ngai nde kalieta mundu ngai nde kalieta anie nawe ni tondu mundu no erisukagwa mundu ana no akwire kaundu na kaliganirwa mundu ana no avange gukuvenia mundu no avange akuvingise no atutulero ate ni ndari ati ngai ndavana ta mundu ati kenwa venanie ndangithana ngai augondu atigaga wavinga angikorwo no auga ni agukurathima ni atiga kurathima angikorwo no auga ni agugutugiria ni atiga gutugiria angikorwo kwina kaundu akwiririte no nginyagia kavingie gutira makani ni gosa kavinda kega natia no ati maandiko marauga atiriri ati no nginyagia vingi uriaritie tondu keni ngai te mundu kete mundu anthi andu athe twi mautu maundu twingi muno twika kanginyagia thithori andu athe ni twise kuthana andu athe ni twise kuvenania andu athe ni twise kuvingi sandu andu athe ni tuka kondu atukarega kuika ugurigo tuvana ni tuvangaga mivango by the way na tukarega kumivingia andu athe wanaizi tusoyaga tukauga wi na kwira mwa nginyagia no athe tukarega gwika guo andu athe tware Yesu kana tukariganirwa ugo ni mundu athe avana na singe kwika undu erere mundu randu ana vingia nginyagia umunthi kwika undu evitire na nwawekaga ucio ni mundu athe for you no athe kwingai undu guonthe eranirite maandiko marauga kiaragia na uria ugogeka atia ugatuikika na kugukugu ngai angikora araugite umuthi nukurathimwa gutira makani ni gukura gutira makani ni gukwara gutira makani ni gukura kuvana atia no ati kiauma ni ati no nginyagia vingi ugu auga angikora araugite umuthi ni agukurathima muthikiri wakwa wana gukaura kathano agawa kurathima wanario wale kambiriria kirako ririke kivoya agawa kurathima tondu ucio nike ngai turerwa nderi sukagwa ndariganagirwa na ndathanaga iyo ni ngurani kene ngai te mundu ni maita maga no anerirwa kaundu ni mundu nake nare ukavingia ni maita mega no ana venue ni mundu in fact ni maita mega no ana thana we mwenyewe we urathikirie kirako kio munthi ni maita mega no anerania na ndu athingia ni maita mega no aneranira no kinega gwika uguo weranire iyo ni ngurania tu na ngai ngai ndathanaga uria ngai augite no nginyagia uvinge aikirano giake wana gigekaririe gikawa vinga tu in fact tu ni tutona gigekaririe ngai avingagia undu kuringana na mavinda mara make magiriru ngai aturathimaga kuringana no uria arona tuvatarite kirathimo kiu kwina vandu naro ragia ngona ati kavina kara turarathimwa tutirathimagwa ni tondu ni tuvoete muno ati na gwikanyiriria muno no ati tuvoyaga ngai agakorwo akiroria undu ucio turavoera na agakorwo akiona kana no akirikite kavinda ari takau na agatie kwa guturathima ngai ndarathimaga mundu ugu vua ati umuthi wara mukawera ngai nienda ngari agikugwithiria ngari vau ana ndu mwe kuna yondu tuikagwa vukira meyo sapana
atwara muko muthi ukiuga muthi nenda kura ikuma kirako ngiagikvaite ngai akiuridia mbura ugwete kwirathi mwirutaga wira ngai karoragia kiretukira turavatara naga tunengera mafoya meto ma line na kire ngai aravanga gutuva muthenya ucio agitunengera eta kwa ngai mekire akia mauruti ya mundu uria mbikanagia maundu ti uria ngai ekanagia muthikiri wakwa uria vanga vanga nagia maundu makwa ti ku ngai avanga nagia make nie no amvengeso ngai danke vengeso nie no antane ngai danke dana nie no ambibugi ondukira ria kuvingia ngai danke rega kuvingia turero ni mande kwa tiriri twaro ri kamuvarika 19 katheri ati ngai nte karieta mundu twambiriria vau he is not a person ngai nte karieta mo nte karieta mundu twambe twitikanie vau ati keno athane kende karieta mundu ati no eri sokwe undu agunde uriera nagira keni avingagia torero aragia no ria ugo gatuikeka agadura likana kiomba thene guru mande ko matera gati aragia ciugo na go gatuikeka guo akiuga ni kugia neria gukigia na manje ni kugia no anduma nduma ya gatuika utuko utheri na guo gutuike muthenya ugikara guo ombi wa ngai tuonaga ciugo ciake ni ciatumagira ndao ka kithondeka ati tumai tumai tumai akira tugira fu kira ugaru ni eri apana ni gutuike ni kugie bona sifiwe ngai ndekarieta mundu ati no eri suko kana venanie uri augite no anginyagia kavingia mivango yake no anginyagia vinge tete ya mundu tutuvanga ka muno anga no muthi gutina ka undu ravangite mimbina tugeka no ati ngai avanga no anginyagia gakatia akavingia auga no anginyagia eke ange kwira munthi kugeka rondo no anginye ge wikare ucio ni ngaite mundu tugakora tukimenya uguo baba thini wari twari aku ni toka mbere aku ringi kirako giki ucokire ngatho ni tonu ngai mwaga thini wambu kiandari watwira we nduvana ta mundu mwatha ni watwira we uria waritie no vingaga ru mwatha ni kirako kyo munthi tuvingirie tuvingirie Jehova mare ora tuvangirite muthenyo munthi mwatha ni mare ora vangite gutwikira mwatha ni twikire muthenyo uyu na nikiatha tuona kirathimo giaku na tututhie na mbere gukora tugikugoca na ni thiini wa ritwa riaku na ria murwaku Jesu Kristo niravoya na ngetikia amen ndagika muthikiri wakwa inyanya kuma cia vandu igathaa 10 nemwe cia kirako mitambo ri mivotani yawe mwaro fama muvango rwitagwa riro kamuthikiri wakwa kirako giki ngai ni mwega na ni mwivokeku ngwecire no rie varanga ya kurutete kiume giki kigima no kona kweri ciugo ciake ni e na amina na no vingagia kulingana wendi wake kwa ngorika no vuru acheza cheza ngira kuvakanyaga ukoro kimaukiria osa thimu ya kuvivinya *779# tonya vale dha kamutha kosi wa cheza cheza vale gundali no sagura imore famo sokyo sagura cheza box ukina sagura box mwe yaku ya munyaka dha kama itamenge woryonge vota tumaukirie riu namba ya thimu noti mugwanje igirinye igiri ithano ithathatu mugwanja noti nyanya waraka noti mugwanja ithatu ithatu imwe igiri noti ithatu kenda kenda sms 32102 ambiri ya tuna kiugo we mwaro maundu maku makina thie sawa sawa tumendithirie muthenya mwega na kirako kiega kia muthenya umunthi we mwaro fm hello

kumangeti siya miti, ginangeti siya suma, kumeguro ilimari, ginagyan dere siya ronji, kumeradhiro, ginagye dhuero, kumeguro liandhi, ginagya idararo liandhi, mama ni movuro mawe mwaro FM.

0: bitagwa musangi kuma runyenje bikagiriria rendia we mwaro cuo ya murimu wa kamwendia na noambugire we mwaro weture nimirikangagithia muno yani rari wakwa ngibakarangi niwithagira nimikirite bau ngakoga nirathikangiria ngachangamukia ngatuma undu ku utherithi kwa murimu wa kamwendia noambugire nie we mwaro weture
1: nindutagwa bundi kuma runyenje nguonagira stage ya runyenje na nduvi na nindikagiria cuo ya mugenge muno menoko time ni tu na njezi yetu ya nduki koko tukoro tuwe vo muno mugenge na tuwe tukaga na njezi ya muka tukoro tuwe mugenge rena hii muno tuwe va njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduki kono tuki takeria mugenge tuli ni tuke na jia muno na ni njigo yu mwalo wedi na mbele utora na echa nga mukire ando wao muno ini wagwana
2: Mwaro FM Yakaniko.

nginuanga thakedheka muno we mundu wavata muno makeria asante sana kuna mundu rambirite mukethire bundi wa irato na tone wa nyama maivaro gunda to market asante sana ani ndo wagukorwa we mutambure ngai akurathime muno makeria Jack Wandato ihi ni atia Jack VPC mimi kwa salama ukambira ndato mutambure kabisa ngai ni amurathime muno makeria muyando wavata muno icho message ya kwa rimwe na ugatia nyambeli thome thaino nigetha tunya kiugori baba Valentine Kavundi ni rakuona ukambira wega asalimika sana sis tuko ground bado tunatoa jam asanti sana thank you mudhikiriria mundu ugitwa baba Vale ngetheria Ken Java muno umwere ni najamu selecta kibuji na koda ukambira Sunday tupatane kwa Thanksgiving za baba Njeru Keki kianganja ni uma by the way Njeru Keki ye nangatho mudhenya wa Sunday kianganja igu tuwa kurote semane tuka sokiri nga ingatho ni undo wa mawiko make Megan riu mudhikiriria tiga tuarie uvoro wigi kiugo kia mwadhani Isu singi gotonya ni ngutwe kwa kuidhoma atuari kia. Lidia nari madhi nari ni nakaire ngai munene nake akembegua. Mudhikiriria ngai notuwe gusaga na ngai akora kwa aina matu. Madhi na maremonde unge kura we na mo. Tamakono wakaire ngai atuwe kwa kukuvono kia na ngai notuwe kaga wagwe kaguo. Ngaike mwene nigetha auke akuvonokie akoragwa agikuvonokia kuma kuyandwaria mavangite gukutharikira akoragwa agikuvonokia kuma kwenthusi yaku akoragwa agikuvonokia kuma kuyandwaria matara kuendera nwese muthikiria kwena mundu tuokagira guo kirauko yani akauga wangiukira tukiroko ngineguangania ni mukuo ningikena muno nitondu ndimuendete Ruo karigwa mundu uyu wamuria mundu sine kwa gwekiria atia gutino ndo wambikire no ati ni ndakame yakwa na yake vaitie gusanaga imagine na mundu uyu asoke augi ati ni wendete ngai muthikiria ungi uga ati ni wendete ngai uri utanona no kame na mundu uri amwikaranagia nake ni tondu ati ndakame sienyu itie gusanaga ati ndakame ni ani muonaga ngegwa timba kwina ndo ani makuona kwa makegwa timba muthikiriria na ti kwati kwina ndo wa mekire ni maundu tu magukunthi ni maundu tu magukunthi muthikiriria na nikyo twiraga ngai atiriri etikire gutuvonokia kuma kuya ndo ari nginya makoroga maina thina na atuge muthikiriria ndo geciria ati we mwene vau uri ati ni kwa kwina ndo mataina thina nawe ando ari mataina thina nawe ni engi muno ando ari mataina thina ando ari maina thina nawe yani ni engi muno kwina mundu utarakena akiona okay vando gu we vandite na ti kwati kwina ndo mwikite ni tondu tuwa ukorwa ina wiru Kwena mundu utarakena muthikiriria akiona uria ciana ciaku irathi na mbere na nigitumi turauga muthenya wa munthi riria nae mathinari ni nakaire ngai munene nake akimbigua mathina makoroga maima mithemba mingi muno wavota kwithira muthikiriria athini wa thina wa kumenwa thina wa kumenwa muthikiriria utumite andu wengi nginya magatuika akwirigwa thina wa kumenwa utumite andu wengi nginya magakinya vando mundu akigweta kwa angiruta moyo ni tondu aina depression na stress muthikiria mundu ararwara murimu wa mesiria ni tondu kwina mundu we vando utaramwendera muthikiria mwendo akameka we mwaro ninge na ukwira urugame we vandite vai ngai ni tondu barate yaku mbarane ya ngai watoria mbuku ya maundu matene kora we kiuga second chronicles Vare maandiko matweraga wega muno ati muthamaki Jehoshaphati na andu wa Isiraeli makero atiriri riu mbare no tieto ino mbara ni angai na nimo maandiko mara turaganaga uvoro wamo muthenya wa igoro na ku tukirekagiriria kiume giki muthikiriria ni ne ngienda tuvoye ngai nigetha atuvonokie kuma kwe magego manthu sietu kwe na nthu sietu muthikiriria sieterete gutumeria na ti tondu kwe nondu tumekite ni tondu kwe yani tu ikinyore mwembere yao Negetumi maratomena muthikiriria irathimo cia ngai itingithira na irathimo cia ngai muthikiriria ituma kwa vuva ni kieva na ituma kwa vuva ni methori wona mundu arathimwa tia gutinda ugitambia injiri uria mundu cie na manjini tia gutinda ugitambia injiri uria mundu ucio atonyete thini wa Illuminati ati wana soso wake ni werega gukua e na ndice soso wake akwire akina tonga wari muniki muthikiriria yani mundu wakua Ukina kula ni watonga, we mwene ni wa wamuria,
Nune kwa ando marauga matukore. Mbere ya mondosi ya kuete mondosi nara ya mwe vandu. Nuhate mondosi ya rekia kukua. Ai. Ati ya rau merile wale mwavandu vayi na oma. Nuhate nge tondo. Kanyoga ye kavagotina kendoga tangi alia. Nuhate kwa zina mbere na kuera ngai. Ngai nerea tuwae venari. Netuwa kukaire na oge tuwegua. Wananginya kavindare kaka ngai. Nuhate kwa zina mbere na kukaira. Neto onogo tuweka wago kuegua. Andole maigiri retuwe ingenyosia medhemba na medhemba. Kaira ngai na ngai nogo tuweka wago kuegua. Andole matuwekete ni manyara retuwe. Neto ondo wage tumike mwaka na kenge. Ngai arotuweka wago muegua. Mundo ambere liya mbiasara yake. Ethere mevanini. Osio neweruo le ngirando. Muzikiri osio weruo kuengirete. Nikyo getumi utangira adhimeka. Nikyo getumi ogotora vando vamwewe. Andwalengi makithi saka nambere wana makithi saka nambere na maundo mao wene otora vandu wa mwene tonongoro ya kune mbiro ngai ndange kurathima muthikiriria we mundu wa gikoro tiangwere ogwa ba mutambori ngai ndange kurathima we mundu wa wiru wana evareva nini mathina ma umonde uratonyi andu ukethagira ngiya munu atweka wa kuthie njera ni tondu waku na tikwa kwina ndu wekite ukaigira tu mwana wene kingenyo ati nikyo ranyitire mwariguo kiavinya Anu wafata kwethera mwaligu ya naneke wa mwenererie. Mwuthikireria. Anything can happen. Kana ni atia. Nuhisa maitamale menge tukoro watu kiuga atia na keneo mekaga. Nuhatu tia nesiri ya mwenoe wenge wa eretu. Nuhatu neto anume naete mwana kiosio. Nanura menyakuwe na kamogonda kau kaivanu nanura akenda. Shetani ya shindwe. Uka vanga mwana kewa. Osio ni kuoku mwigira la kengenyo. Ateneke wa anyitire mwaligu kia vinya. Nigeza mwana kiosio ya tuweke wa kovwa. Na tono muthikireria ma tono ngai gutina thome ya tesi muthikireria mwana kiosio anyitwa nake akivanga ni kwarungu kaira ngai ni thinari uyu nake ngai akina tuika wa kumwegua ni tono ngai muthikireria atwegusaga tuonthe mundu mwethia na mundu tai mwethia uheru akoragwa gukithie na mbere ni ati ivoya ria mundu mwethia ni tenegene mbere ya ngai ni ati ivoya ria mundu muthingu Nerete kire kaga kwe ngai. Ulea nengenda kukwela mudhenya womundhi. Uthi nambere na kuthaitha ngai akuvono kie. Kuma kwe andwari ya mavangi ite mutorera waku. Nogo tuweka wako ligisana. Kuma kwe andwari ya mavangi ite kukwina iniri ya mutorere. Kuma kwe andwari ya mavangi ite kukuthoka angiri ya mutorere waku. Neto ando kwe mundo wevando za ilu maravanga musema nio. Uolema kukumeri na kire kionze wena kio. Kwe na mundo wevando kavindari kaka muthikireria. Aravangira ule wengi njama. Mivango yo mwe na yo irotuweka yako varagana. Zine wale tuwalia Jesu. Mivango yo mwe na yo irotuweka yako varagana. Zine wale tuwalia Jesu. Maundumu masoku mwe na mo. Marotuweka mako moso kerela. Zine wale tuwalia Jesu. Anduanga imo zikireli ya tema zine karingi. We ovange tesia na sina na itora na zina. Tia nyambe ngwere. As long as siana siya kuwa nasio ni ila atura muthikireria. Dura menyaro siro aru akura uwe kari yatea. Igire randuali yenge kingenyo vyo. Nuate mondoyo adhi na mbena kukaira ngai. Aithi enari osiare. Ngai nogo tuweka wako muegua. Vendiria uleka mondoria wenge madharau. Vendiria muthikireria uleenja marina. Marikeru. Nige adha mondo wenge awekuo. Wanamatae marikeru tuweka wako menja. Neto anduwa mwene nduwa menyakule yonge tuweka wako guwa. Liria urake nati mundurwe wengi nura adhenika. Neto anduwa mulimu. Andu nginyeni marake na mundurwe mwuruwa rutamaka. Tika tuwane kananda kukua. Uga kenera na mundu neto andu ni mwuruwaru. Uga kenera na mundu neto andu nura adhenika. Uga kenera na mundu. Nito ndo variare. Ndange vota kwe yari liria. Muthikire liria. Wakiri wa mundu liria utaina. Utaina voti nengai. Liria nae madhenari. Nina kaire ngai munene. Na kia kembegua. Uyo ngai wa mbeguire. Wanae muthikire liria rotweka wago kwegua. Wadhi kuvoya ngai. Arotweka wago soke liria mavoya maku. Wadhi kukaira ngai arotuweka wago kwegua.
wathie muthikiriria guturia maru maku watona maandiko maturaga kuma mbukuri ya Isaia ati mavoya maonga masokagia wanaginya matayari kiu kuvoya runire voya ria kumuthenya wa munthi ngai arotwe kwa gucokia mavoya maku muthikiriria wanotarikitie kuvoya maundu mara makoroga maindithori ngai arotwe kwa gukuguriria mo Marewa mwene utangivota kuona na medho maku maka waida. Utuweke wakuona na medho mangoro. Ngai ya gutongoreretie. Nitoone ngai mwega. Nengu wenda kugadhari tolea ngai mwenye wa mundi. Niku menyawega mudhikiria ngai nuratu wegua. Niku menyawega mudhikiria. Mivango ire yonze evange tone uramu urumu sukani. Iyote tuweka ya kuzina ambela kukoro watene kuagira. Zine wale tolea Jesu. Iyo mivango ni varagana yonde. Iyo mivango muthikiriria ni varagana yonde. Riria withi nare wanayo uriku muthikiriria. Kaira ngai nake no gutuika wa gukwegua. No gutuika wa gukwegua. Ni tondu muturire uturatura. Ni muturire muthikiriria. Urakura wina maundu mengi muno. Muturire muthikiriria. Uratwe kwa kuthina mbele kuthukangeria andu ari engi muturire muthikiriria uratuma andu amwe ginya mundu tuaga kuya kavinda gake gatakinyete ni tondu wa gukorwa athinikite nie ningi kuvoera ngai muno nigetha ngai etikire gukwegua nigetha ngai muthikiriria etikire gukwegua Usema ni nariri wa Jesu ma. Urenga ya gutwe kwa ukone ngeleria. Ukaire ngai. Na ngai no gutwe ka wa gukwegua. Thakenda riu. Yatikari ndageka ekomi na inya.

0: go arwaru mokaga riria marwara TB
1: ndo kona mama ugaga TB ni murimo wa theni
0: TB ti murimo wa theni TB ni murimo ungigwata mundu wothe na nitukoretwo tugithondeka ndu athe atabaka baribari kinya atongu atheni tondu ni murimo wako gwatanio kugerera riera ri
1: tukiroria statistics thini wa kaunti ya Embu mwaka mothiru wa 2025 kwari na arwaru ngiri mamagana manana makenda arĩa marĩ na mũrimũ wa TB namba ĩno ĩronania atĩa
0: namba ĩno ĩronania ta Embu twĩ gĩkĩro kĩa igũrũ mũno gĩa ũgwatania wa TB tondũ ũtaragwo kũringana na andũ arĩa matũraga itũra rĩu rĩu tũgatũka kũroria Embu population yetu ĩ thĩ lakini kũringana na cases iria tũrona kumaanisha tu igũrũ mũno iragwatanio mũno mũno Embu
1: na thĩinĩ gatagatĩrĩga ka andũ acio ngiri ĩmwe na magana manana magana mana kana makĩria ma andũ magana mana nĩ ciana iria irĩ thĩ wa mĩaka ikũmi na ĩna nĩ kũmaanisha ona ciana nĩcio igũrũ ũgwatĩre mũno wa kũnyita nĩ mũrimũ na nĩ ndũ ĩgĩtũmaga ciana makĩria ikorwo ikĩnyita nĩ mũrimũ ũyũ
0: hĩndĩ ciothe ciana igwatagwo nĩ mũrimũ wa TB kuma kũrĩ andũ agima mũndũ mũgima akorora hena mwana munini we vau vakuve akagwatwo ni TB kwoguo ni murimu ungigwatwo ciana cingiurogota matatore kanithare kundu guothe andu maracamania kwoguo ciana ni igwatagwo muno muno muno kuma kuri andu agima
1: na kuga kugwatania murimu wa TB murimu wa TB ugwatanagwa na njira ire kuna utarire muthikira niguo ataukirwe
0: murimu wa TB togwo tugire ugwatanagio purely kugerera riera ri na kwoguo ũringanaga na harĩa mũikarĩte rĩera rĩrathiĩ atĩa kana kwĩna ventilation ya kũigana kana handũ hau mũrĩ andũ aingĩ kwoguo rĩera rĩrĩa mũratũmĩra nĩ rĩera rĩmwe rĩgathiũrũrũka kwoguo mũrimũ wa TB mũno ũgwatanagio purely kũgerera rĩera na kũringanaga na ũguo mũikarĩte kwoguo handũ hothe overcrowded ona kana kĩrabu andũ othe maraikara hamwe marĩ aingĩ hau nĩho hagwatanagĩrio mũno TB
1: namba ũrĩa ndagĩtarĩ no tũkorwo twĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũmwe twĩ mũthuri na mũtumia mũthuri ena mũrimũ wa TB na mũtumia ndarĩ na mũrimũ wa TB
0: nĩ ũma nĩ gũkoragwo ũguo tondũ kũringanaga na proximity mũtumia ũyũ rĩ aĩ vakubĩ atĩa kwĩ mũndũ mũrũme ũyũ kwoguo nĩ ũgũkora kwĩna mũndũ ũmwe tu ena mũrimũ wa TB ina family but ũrĩa twĩkaga nĩ atĩ twaona mũndũ ũmwe wa family ena mũrimũ wa TB tũgendaga kũu nyũmba ĩyo tũka screen andũ acio angĩ othe tũkamathima kuona kana mena mũrimũ ũcio wa TB tondũ mũno nĩ ũkũgwatanio tu kũgerera rĩera rĩ
1: na twĩ kũu mũciĩ wa ũcio ũmwe wetwo ena mũrimũ wa TB na tũravũthĩra thani ĩmwe ciko imwe ikombe imwe ũndũ no ũtũme ũmwe wetwo anyitwo nĩ mũrimũ wa TB kana kũgwatania
0: njĩra ya thikĩrĩria ikombe thani iciko icicio itirĩ thĩna na TB ndĩgwatanagio kũgerera indo icio cia kũrĩra TB mũno nĩ rĩera kwoguo gũtirĩ kũgwatania kũgerera iciko thani no no wega gũthambia thani yaku wega no wega gũthambia gĩciko nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩno ĩngĩ ĩgwatanagio ta typhoid mĩrimũ ĩyo ĩngĩ but TB nĩ rĩera
1: kwoguo tũtigetigĩre kũkethia andũ arĩa marĩ na mũrimũ wa TB
0: tũtigetigĩre no tũmenyerere kũgucia rĩera directly kuma kũrĩ o na nĩ tũmataraga mũno mũndũ agekĩra mask hĩndĩ ĩrĩa aranyua ndawa cia TB kũgirĩrĩria mũndũ ũcio wĩngĩ ndakarware
1: no tũtarĩrie ndariri cia mũndũ wĩna mũrimũ wa TB imenyekanaga kana ũgũmenye mũndũ wĩna mũrimũ wa TB ndariri cia mũndũ wĩna mũrimũ wa TB nĩ irĩkũ
0: twambĩrĩria tuge mũrimũ wa TB no ũgwate ciĩga ciothe cia mwĩrĩ na no ũrĩa wonekaga mũno nĩ ũrĩa ũgwataga mahũri so TB ya mahũri mũrwaru okaga ena kũviũva mwĩrĩ gũtakiro gũthithina mũno ũtukũ na mũno mũno mũndũ ũcio agakoragwo nĩ arakorora tondũ nĩ gwataga mahũri na mahũri nĩmo magwatanagia magucagia rĩera so mũndũ wothe wa korora watakiro mũndũ ũrugarĩ ũtarathira nĩ wega gũthimĩrwo TB mũrimũ ũyũ ĩngĩ nĩ ĩrĩa ĩgwataga ciĩga ino ciĩngĩ ciothe cia mwĩrĩ iringanaga na kĩĩga nĩ kĩrĩkũ kĩgwate nĩ mũrimũ wa TB kwoguo nĩ ũkuona rĩmwe mũrimũ ũcio nĩ wanyita ũtombo akapresent na meningitis nĩ wanyita mathĩndĩ ũkona nĩ arwara kũgũrũ kana guoko kana kĩongo so ni ukulingana na kega kereko kigwatetwo ni TB ugo TB no erware ciga ciothe cia mwiri
1: no akavau ate TB no enyite ciga cionthe cia mwiri na twiciragia TB ni kithuri no tarire muthikiriria urageria kuga atia ate TB no enyite pati cionthe cia mwiri
0: TB ni thamaga kuma kithuri na igathie kugerera thakame eri kana system inge twitaga lymphatic system na igathie leo ni system ino ya ngai kogo no ne ni auma kithuri igathie mugongo igathie mathindi kundu guothe gutie pati ya mwiri tangirwara TB tugaga no ngunyu na njwiri itangirwara TB na sio ni ciga iria itarĩ thakame nyingĩ icio nĩcio itangĩrwara TB
1: na kuga mũndũ anyitĩtwo nĩ TB ciĩgarĩ ciĩngĩ ũcio nĩ ũgwati ũrĩkũ kwĩ mũrwaru ũcio
0: ũgwati ũrĩa wĩho nĩ atĩ akorwo nĩ ibĩndĩ rĩrĩkaga rĩgathira biũ wakorwo nĩ mũgongo nĩ ũkuona nĩ wacenjia nĩ wainama wakorwo nĩ ũtombo meningitis nĩ twĩci mũrimũ wa meningitis nĩ ũragaga mũndũ na haraka mũno kwoguo kũringana na kĩga kĩrĩa kĩgwate nĩ TB ũgwati ũkoragwo wĩho mũnene
1: na tigagia ndariri mũndũ rĩu wathiĩ wakorwo wĩna ndariri icio mwĩkaga atĩ nĩguo mũndũ amenyekane ũyũ ena TB kana ndarĩ gũkorora kuo arakorora nĩ gũkorora gwa kawaida
0: nĩ tũthimaga na nĩ wega kũthima twaroria ndariri tuonanĩirerekera TB tũgathima gĩkorora na taembu twĩna ithimi ciĩtagwo molecular test nĩcio twĩtaga either gene expert kana teno ĩhava kĩrĩti ĩrĩtagwo TrueNut ĩyo nĩ gĩkorora gĩkarutwo gĩgathimwo na macini nĩ computerized kwoguo nĩ ĩhotaga gũtũthomera result na haraka mũno within 1 hour twĩna x-ray na tarĩu embu twĩna x-ray ciĩna AI technology AI nĩ kuga artificial intelligence meaning machine iyo nĩ kũvota kũvũra mbica na ĩgatũthomera ĩgatwĩra mũrimũ wĩkuo na ũnyitĩte ava na ava ũguo nĩ tekinoronjĩ ya igũrũ mũno na twĩnayo runyenges na twĩnayo ava kĩrĩtirĩ na embrevo 5 very soon nĩ tũkũvingũra
1: twarĩkia kũmenya mũndũ aĩna mũrimũ wa TB nĩ ũrĩkũ ĩngĩ rĩu ũthingataga mwarĩkia kũmenya mũndũ aĩna mũrimũ ũcio
0: twarĩkia kũmenya ĩna mũrimũ ũcio nĩ tũthimaga tuone kana kwĩna mũrimũ wĩngĩ tondũ ta rĩu mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari nĩ agwatagwo nĩ TB na haraka mũno ũguo nĩ tũgũthima tũkona kana cukari wĩ igũrũ tũgathima HIV tũkona kana ĩkuo then tũkambĩrĩria ndawa cia TB iria tũvecanaga mĩeri ĩtandatũ nginyagia mwaka mũgima kũringana na mũrimũ nĩ ũrĩkũ
1: na kwĩ na amwe maumagia ciongo wanyua ndawa mĩthenya ĩrĩ ithatũ no avara ndũkũrĩkia ndũci ũgeciria no avara nĩ ũgwati ũrĩkũ ũkoragwo ũng'etherete mũndũ ta ũcio
0: maĩkuo mũno gũkũ embu ta thakainĩ ũrona ikĩrĩa mũgũka nĩ iratũthumbũra mũno tondũ rĩu tũmarũmagĩrĩria kinya mĩciĩ yao kũmarũmĩrĩria ketha manyue ndawa amwe nĩ tũrutaga na chiefs na administration kũgeria kũmarũmĩrĩra ketha mathirie ndawa na ũgwati ũrĩa wĩho nĩ atĩ andũ acio mathiaga na mbere kũgwatia andũ arĩa aingĩ kwoguo ũcio ũtaranyua ndawa agendaga na mbere kũgwatia andũ na eventually ndawa ĩno nĩ iregaga TB ĩyo ũkona nĩ yatuĩka ĩrĩa twĩtaga drug resistance TB kwoguo nĩ harĩ ũgwati mũnene mũno gũtĩrĩria ndawa cia TB kana gũtiganĩria ndawa cia TB
1: na tũngĩrigĩrĩria atĩa na mũrimũ ũyũ wa TB na nĩ ĩtemĩrĩrĩkũ wa mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩnyita nĩguo twĩtheme na mũrimũ ũyũ
0: kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno nĩ kũthimwo acio mena mũrimũ tũthondeke tondũ twathondeka acio othe mena mũrimũ nĩ twarũgamia transmission kwoguo meaning ndũkuma kwĩ mũndũ ũmwe gũthiĩ kũcio ĩngĩ so ũcio nĩyo njĩra ĩrĩa nene mũno njĩra ĩrĩa ĩngĩ twĩna ndawa twĩnacio rĩu cia kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ wa TB iria twĩtaga TB preventive therapy nacio nĩ mĩeri ĩtatũ tu na inyunyagwo rita rĩmwe tu per week ũguo wabanga nĩ Tuesday nĩ Tuesday Tuesday Tuesday maita ikũmi na mairi that is 3 months na nĩ ndawa irageria gũteithĩrĩria mũno kũnyihia transmission ya TB
1: na nĩ ma ũguo andũ meciragia mwate TB ndĩvoraga TB nĩ voraga
0: TB nĩ mũrimũ voraga na wĩ ndawa ne aria yenge tuvesaga dawa makanywa wega mieri itandatu makoragwo mavorete na tugathima kinya laboratory tukona ni athira ogwo TB iri dawa na nivoraga na nituonete andu engi mavorete TB
1: na kuri aria mathutukanagia aria maina murimo wa TB ritanaria kukurio ungimera tendagitari
0: ingimera murwaru wothe afataraga support particularly ya immediate family ketha ahote kunywa ndawa ndawa ino ni matuko maingi mieri itandatu irabatara a lot of support nigetha mundu uyu anywe ndawa na ndagatiririe na tutikamutenge kiria tubataire ni kwimenyerera tugukunika kanua riria arakorora na kumurora muno na aikarage mostly ari nja kuria kwina riera ringi na tukamenyerera mundu ucio akaria wega nigetha murimu uthire so support is very important
1: na vingo rea ora mukira origiti oyo wa murimu wa TB kwina maundo kana lifestyle ovate kukorwa kithingata
0: muno muno nitwaragiria thakaino inyunyaga njovi itigane na kunywa njovi tondu dawa ino ciothe no bakagia igerere manine make liver getha irute wira na njovi nayegeraga kuu ogwo competition ire ivau ya njovi na dawa nitumaga dawa ithire vinya iremo ni kuruta wira ogwo nitumaragiria ni wega gucenjia lifestyle na no wega gucenjia guikaraga hamwe riria mararia miguka tondu hau niho mekugwatiria andu acio engi so lifestyle ni wega ecenjie mundu ucio aenkarinjwo gutiga njovi gutiga ona kuria muguka nigetha immunity yake ikure
1: ũbũthĩri wa thigara kavinda kau ũramũkĩra ũrigiti wa TB kana thaa iria wĩna mũrimũ wa TB no agũtũme mũrimũ ũyũ ũthiĩ na mbere gũkobota makĩria
0: thigara na kĩndũ gĩothe ndogo nĩ kĩndũ kĩũru mũno tondũ rĩu mabũri nĩmo marwaru na mabũri mau makoragwo matũrĩkĩtio ironda ironda icio ciaingĩra thigara itiboraga tondũ thigara nĩ gũkunĩka area irwarite na dawa ikarega kupenetrate ũguo tũmenyerere mũno thigara nĩ kĩndũ gĩcoku mũno particularly mũndũ wothe ũranyua ndawa cia TB na ti thigara theri ona bangi tondũ nĩ ndogo
1: ndagĩtarĩ kuona kĩũru nĩrenda kũria kũrĩ arĩa makoragwo mena ũvoti wa thĩ wa korwo na mĩrimũ arĩa mena low immunity nĩ makoragwo marĩ ũgwatire wa kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ
0: mũno mũno acio nĩo magwatagwo na haraka mũno na nĩkĩo tũgwetire HIV twagweta mũndũ wĩna cancer na mũndũ ũranywa ndawa icio cia cancer kana mũndũ ũrekwo dialysis mũndũ wĩna mĩrimũ ya kidney disease ĩrĩa chronic ĩrĩa ĩtũrĩte mwĩrĩ mũno acio nao nĩ magwatagwo mũno nĩ mũrimũ ũyũ wa TB tũnine mũrimũ ũyũ wa TB embu na tũgirĩrĩrie gũtherema kwa mũrimũ ũyũ na tũnyivie cases cia TB yes we can
1: na ũrĩa tugaga mulika maliza ĩkoragwo ĩna ndũmĩrĩri ĩrĩkũ na rĩtana rĩaku varĩ kwĩ mũingĩ varĩ gũkanyĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno ya kumulika na kumaliza TB
0: kumulika nĩ ũndũ ũmwe na kuga tũcarie TB koguo tũthiĩ laboratory tũthimwo tuonekane kana twĩna TB nĩgetha tũmalize TB kũmaliza no nginya tũtreat mũndũ ũcio wothe wĩna mũrimũ wa TB so tugaga mulika maliza TB na gĩthweri nĩ tugaga pimiwa tibiwa uishi poa
1: thank you ndũmĩrĩri yaku ya mũico kwĩ mũthikĩrĩria mũthenya ũmũthĩ
0: ndũmĩrĩri nĩ mbuga tumĩre na dispensary ciĩtũ ciothe nĩ tũcihete vinya wa kũtũma samples na gũtigĩrĩra nĩ twathima na twathondeka mũrimũ wa TB koguo dispensary ĩyo ĩvakuvĩ na kwenyu ĩna vinya wa gũtest na kũtreat TB koguo no tũthondekere TB ĩnĩho ya Embu County
1: thank you mũthikĩrĩri ũcio tũkwaragia nake etagwo ndagĩtarĩ Mũgonji Njo nĩke mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũvonge rwa korwo na mũrimũ wa TB thĩinĩ wa kaũntĩ ya Embu na ndũmĩrĩri yake kũrĩ ekari ya kaũntĩ ya Embu kana kũrĩ mũingĩ nĩ atĩ wa mũndũ arĩ na itemi varĩ kũthiria mũrimũ wa TB nũndũ tugaga TB inatiba kuma kĩrĩtirĩ mbere yetherero kaũntĩ ya Embu mbetagwa Peter Mungai
2: Na kiu kirekivuani kiawe Mwaro FM Tuareke kwarereria marema vio vetie turo Medhare ya movoro yawe Mwaro FM

0: chega lá. Exato. Kwara na idatu. Urugeto furu harusi ndeti ni ngapi? Ndeti ni tisa. Tareki ni kenda. Yekoro mudanyo wa Sunday.
1: Wawa jiko.
0: Yekoroga.
1: Wawa jiko.
0: Kwara na ngapi?
1: Okwae.
0: Baya sana.
1: Oriyoko.

0: umeikuta hapa. Ebu Imoro FM.
1: Ego Bigi.
0: Kwega muno.
1: Ugoro wangu maambura ha.
0: Nini chonjo muno.
1: Jena lena nipita kwa mwendu wangu wa kaumani magutana macheni.
0: Iye.
1: Nanongo jikiririjia maonomono marieze sarama hii.
0: Kabisa.
1: Nao soke jenga inga nongo wa maonomono kwa tina tuwe kakure hako kwa yumu laki wetu andeka yewe muangole nga hii nyama wevinya.
0: Iye.
1: Tolukara kami inda kari tonongo inji nga hii anapa nga weka unubilijike kakadudu mbura mga tagwe chia hii. Ni menda ku choro mbo ni naga ndi je ni to nu ni naga ni to mu de ni ri to re go ro mu no ndu pa na ji ti ati ri nge mu de ndi je ni to no mai bua la
0: eta wa ndi kei wa maria
1: ta ta wa rengi no tu ku ma ko ali me na ndo ni ma ko ro mai na vi je na nga ya to we wi ke ni pega rengi mai bua la
0: asante sana erwe mo ro fm hello boro
2: Yadia
0: de Zele. Zele, Zele ni chonjo muno.
2: On a wandi na rogu ye. Ile tanya de jogeri ye mbre, ala o zena ma yume jini uwa kumitanya nani ye, ya kuma kwa jemna izita.
0: Uy, pole.
2: Na me, ane zeng jini uwa kuyume ya kuyo. Na wane zeng jini uwa kuyo, na maliko maa kuyo kwa sumiri. Na wana nga wana wajima yume vijere ule
0: ii
2: ngu zume zaka mese ina haungu angiru ikia wimbo
0: ii
2: wimbo wawete wa mute wa kamaro uwe na wambo imbo ii na mwanda mwetu wawele bale ya ili akazoke
0: ii
2: Edo na mungu wa imetambo imetukitia mbunamo.
0: Kabisa my brother.
2: Thank you.
0: Usiota kwa mukudu na pole muno wa mukudu nundu wa gutigo ne your sister. I'm so sorry. Na ngai akove vinya makiria na ave family yo vinya muno makiria. Hello Imoro FM. Aya. Hello Imoro FM.
3: Bingi.
0: Kwega muno.
3: Ojo nombe gigi.
0: Ni namo igua, munene kumachuka.
3: Nalo liko.
0: Munene kumachuka.
3: Ni ne kan bigenji, obola kumbigenji.
0: Ni ne chonjo mono.
3: Ai wanwa ori nombe gigi we.
0: Ni nwa ivarua? Ino tras kumava na wira.
3: Ah, kiko jo kiko kibuye tamo nombe gigi e.
0: E.
3: Tambe kira leve. No, ora kida kota la ne ke.
0: E?
3: Ora gida botaka la neki. Ni no abika no ambalu.
0: Ni ruau.
3: Ni ende ko meyao inete.
0: Ruina ko atia taina.
3: Mo tumi ale lele. Eki to gua mo me ake ni ko goa. Ende ma ke ore ta ma jan ya ta gare.
0: Ruamu ndu ko mo simo ni ton kalis.
3: Oke lewe. Todo que era una tondore?
0: Ee.
3: Kiro ga tondore?
0: Ee.
3: Gasire?
0: Ehe.
3: Jagwa jabo?
0: Ee.
3: Vean coma?
0: Mhm.
3: Etangwa ke como kandle makengi?
0: Ee.
3: Nyaga kare?
0: Ee.
3: Nao me tongo makena kamo tambole mbigito we kariye.
0: Kabisa my brother.
3: Ah, yo tu como gambigi.
0: Asanti. Every Imoro FM?
4: Wow. Hello Imoro.
0: La canico.
4: Me karemi suma keibi.
0: Karemi kweru atea.
4: Me kwa mwono kanyambora.
0: Karibu sana kanyambora kwethayo.
4: Mwono.
0: Ehe.
4: Kia ne mato nye kwa.
0: Neguo.
4: Ya mbele ya wakadea kuruari ya mutambori.
0: Ehe.
4: Ngiringwa mutuwa pari.
0: Ehe.
4: Ngeru kafuti.
0: Ehe.
4: Anjera fundu angu.
0: Ehe.
4: Mwenye siro foti, ni mao nyala marava, njero keremba. Na siro na elisava, ina mwana emesuka. Ina mendi dhe ya utuko mwela.
0: Kabisa. Haya, Erwe Imoro FM? Haya. Yee, kuravi ya te mudu. Erwe Imoro FM?
5: Aro mtambigi ji.
0: Kwega muno.
5: Amukira ngezi cia komunwa kedwe ni muthwa kiathiga ye
0: ni nasia mukira na thayo mwingi muno makiria
5: ere uno tuigete kwa muno riu tani maikie mbathire
0: niguo
5: nyambere ya mundu wetu ari ya mumwe kivote
0: eh
5: mudhonya kanyangi tendangiriganira
0: eh
5: ena ndingiriganirwa ni mundu ingi wetu wa mitongo
0: eh
5: ena ndingiriganirwa ni mundu wonde we mitambore na rombo omvurira rurire
0: eh
5: obikiwa mikosi
0: muvikiwa mikosi rwa mundu wetu Joseph Kamaru
5: eh by thank you bro
0: asante sana Erwi Moro FM. Hello. Erwi Moro FM. Aya, esio ni anone kana de mitambori. Erwi Moro FM.
6: Binji.
0: Kwega muno.
6: Ingara wakarwa wasoka.
0: Ninamwe gwira karibu sana my brother.
6: Tukaraka kuvuria bai gombolo ni yote ya muno.
0: Luriko.
6: Rurada gwira wa dira wa dira wakara na rurita wa umbani wi thina.
0: Rune murekeru.
6: Aruwe kira waka nikuwa kia rutara
0: Kaa, ndimu dhaa kunuweze nuwa nginye toali kia kwa sathi mogu o
6: Sawa, sawa, nungu, nyengu ya tereza
0: Iye
6: Na mozo watu, alu dikiririye
0: Umba niweze ina muno
6: Ae, niwe tereza muno
0: Iye Ndiyo mpotemo dikiririye yesu Hello, Imaru FM Aya Ubani ukoro nandoe? Ero Imaru FM?
7: Ero wana bigiji
0: Kwega muno?
7: Ujia keto karizi guguma gamburi mwa wana bigiji
0: Ihe
7: Mugiji ufugete kwa bugiji bai
0: Asante sana
7: Ute tuwarete biyori unga uga atirire
0: Ihe
7: Jaya ya wau karuru mwano kamili atuwa poda poda
0: Ihe
7: Uomori ya wau kanyoka
0: Ihe
7: Jitongo wa maiza ya wau kafeti jesi yonze ya kafeti
0: Ihe
7: Nda mutambu wa runga mbile batereba mwonde
0: Iii
7: Na haku ila tirincha pekwe to mutambu wa mbikijiba ii
0: Iii
7: Ni nilefa gari muno kaona mundu kuenda kutuwa ruwa ngari nuu tuwa ngari ye
0: Iii
7: Iii mutu uratika wira fai
0: Asante sana
7: Iii
0: Aya